tenekwata maemeriza shinga na kunamata kulanza tileru misa fambrani kwa igreja juwa nangwa senda igreja senda kasaka muna nangwa nangasaka kazi nangwa nangafuzi mabanja na chiro

0: Panto kwa sura mwotu zwane zina masiku.
1: Masiku vai Enoki.
0: Tizwane zina.
1: Izai ya tome Nkumba Jogo Matundu.
0: Nkumba Jogo Matundu. Tana nzati kumula kwa sumana.
1: Kumula kwa sumana paeti mpaita. Chitabula buino pae Enoki.
0: Kuli makapoti mwataya mchali nao.
1: Waa, wana veka.
0: Perekani kwa kuru wale nazinza umuna kuru.
1: Takama nenda kunengwa paye Enoki.
0: Takuta mzina Radu Msambiki.
1: Imona kuna paye Onezo Jo, kuna paye Silisiano, kuna paye Kembo, kuna paye Timoti Viajero, paye Sinankumbi yao. Kwa unashamana ngambo ya Kobo, kuna balea ngambo Elisha, kuna balea ngambo Tito, kuna balea ngambo Neto, kuna mkaza ngambo Mayareti. Kuna wense wese sadizua kalimanungu wa kuwanga paye Enoki.
0: Takuta mamuna nkulu Nkumba Jogo kuna ndole na moto.
1: Takuta paye.